O te fifi lava nei fui tu la o le wauli e fatalo fatu ma le anganga fa'alo le tele le malo le tatu tunu penu tu fa'afonga mai I nei fui taimi le tatu poklame I le pese na le vi ingo le tua I ele lei lava le li'i a mataina fui tatu poklame le nei fui a wauli le aso se fulu le nei o au kuso lua fenua se fulu ma le ono. Yeah, I'll turn you a lot more. I'm going to offer my language a little tour. My little tattoo to know the tap or in your name to Tina Major tour. So I'm going to have a lot of tour. Alors soy fumo nuya fatalo fatu malanganga falo tele pa fo na uto mafuta mafuta tatu problema masani ya songa fuo va yaso taitasi ila tolo fa fonga mo I dungo pengo te fai langi fe la vasa tu nu po se stete fo Australia lo e mafuta mai ai tatu problema fatalo fatu malor mafuta mai E le fai fin fanga lo ine la tolo fa fonga mai tono mo tanga se ngase lo mo fui mafte ngol tino po tono fui ai ngemo to malawa fo to mafu to malta to proklame talo si e ia nga ning musika po nai tala fo I la tu inatu e ven fasili nga malo si a to to malo lo nsa I tu sai fo muti nga lo fe ngai mo to ne fo I vai tau lo soi fuanga Ina tofu na ofia ngai mga luenga na ofai malolonga pe fo tua amata fo inga luenga onisi na o mai inga luenga malolo ona sai malo fo inga luwe malolo tau atai malo fo fa malolosi I fe au mga luenga ia wa fo tau si no tatu ainga o nuu mai kalesia. Ia po fela wasa vai ngalo e anga tuare nei taimi ini le rawa uli le nei Fia lava o lea nga ea tu iai. Ia, fai fai maari, fai fai maari alo sa. Po fia nga tia nga ea tu e pitungo ngā luenga, ia po ni whaataunga. O alava fufua ngalo fia ngai mautol teimile nei. Ia fai fai maari, ele ua wawai atu ili fōringa mai o le tau. Ia pe I tau tūlanga wha le tonu ma le tau le nei fō ea o auli. Io wha auli mai, ma le fōringa mai ese teimio la palasi e fō ini tīmunga. O loa ngai maari e malisa vili. Io wha sa loa fō e nga makua maalu lu e lava le nei fō teimio la auli. Ya fa ina sao ni sao fa nga fa vele so ya vaile tau vaile lele talo de tau pula tu longa yai ya male malu lu lo yai yo ina ne te u e nga se nga se ya ole hi ala va au ya o tala va ala tu nu ya au ra nga nga ole ya e mangu mangu lo penga ya ole penga o oi ya wa a fa te fi tau sami ze ya ya ke u nga se nga se ya nga le o nga a ko ale ole va nga na a Al neu tau teina tātou whasalonga pe masani ai ma le tūlai se fulu ma le lua se pa I le tūlai tasi I wana mai afolela o nanga le so penifenu nuti la teitou lua mo oe le nei fwoi taimi se I pa I le tūlai tasi.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Under time, we was a full of 5 minutes or take a little la is a full of the law for no talk. I'm a full of late old time in nay that to proclaim it to a fatal of fat to Malangang Falalo. The linga or a licatia, ah, le peno to far from a melon a pese and never may or laying all a pese or. Time your fa, ah, time your fa, le peno to far from a ring allow lau my area, valilia, ma offer, ah, time in our fa. Al mali ol pese dangat yo le fai mai le pese e ini si sa mautu o la tu aingel temina o fa e le vapela mau kunga maku ni awala le lei foi ai mautu on o awala fa awala le stau foi le pio pio a poni awala le talafia ngai na mau o la tu fale a mo e la ko fale apa ma tu langa vapena na mau mea e fo inisi ya sa le ba sa matiti wala wa nisi temina ole fa man tol temina hotel ya tu mea lofa hotel ya tu de lofa tu la ile ole malu le tu nu ya me se fo yo tu nu se se la lang le nga nga solo tu ai ya le fo sa ka fa longo ku la fe tau inga mai sa mo ina temi o fa ya wa ka kele ya inga ka mi ya e fitau ina mai le tele o mea lofa na watu. Ai le lopo feo a ngai a ngai ai. Le ngatai tupe o mea ai i a ma le tele o nisi vai a ngafui e vai a ngai fau i fale ma tūlanga hapena. Na tō tele la nisi na manu iai. Ai e fua la vala da nisi sa falo o loo la vai le iai se la tō mena mawai. Le lai pese mo ila ni le. Ma a ngai a la kua mingi o le pese la tangata rene. E tō e fama natu mai a tātou pe a fai fua le fau fonga mai la tō o le na manu iai le vanga. Ya la sikala ya esa ore le ya la ya si uso le ya edika wo maliu le uso ya ai le lava e matango feel no si ufonga mana musika e pe ona to fa fonga mai ai a ole tatu pokala mi le sola fa fonu to fa fonga tatu telefone mi sa mo fa fon tapina ina mana fiona ngal mo mana utanga wa tipi utanga va ya ya wa fo ila fa fonga mai e tu sa fo mo le tatu pokala mi nei fo ya wa uli a va na osa ni tvo tom of tango le uli ya fa fa mali la kuka ya lenga tvo le fa fa mali ya pole asa tom of tanga ma si to ina ma si lo ma tu ya usi me pelo fa fonga pokala mo na tu la wala le fa epi I va valutesi mo le tasi fa mo ila uli tio.

E man, ia tele le nei tausanga. Ia, o maua mai a refunder a nei alo ma wha anau e mese folti nga la inga. Ai wa mai ka ma la inga. E se le manga, ia, wha maua mai ta ma la inga. O le tue tango fia la te paa, ia pole pia. O fia fia e lasi ro makua. O tele le tupe sefe. Ai wha mai o tausanga uma. Tausanga uma a mua maile refundal to ina ia benga foi ma la tomu tamuiti. Ia kele anga faa alu i le awa maalo sil to ina. Awa esera ne tausanga. Wa mua mai, ele fa pewa me forele la ua kuul ka paa malipi. Awa mua wa mai, wa mai wa le mfainga toi tango fie la le awa malite paa. Ia o nisi foi lava, wa ia suinga. Wa ia foi wa... Wow, isu inga foi foi le wa mafau fau wa tele tau sanga o fa alu mau nei zeleni ya tau na fa alu se mea unga ya le la wa ye yo to tele o tatou ya na o mo refund by i tax ya ma ngai alfa kau le po la se mea unga e fa tau wai ya mana tua e foi le refund on le foi tau sanga ya wa e man tua e fa le fa be fa kolu ngomo nye refund tau sanga e tasi al tau sanga ha ka to e mo foi la tau sanga fau ai mana ia tele fa soa mai nei nisi tangata nei fa mai o manga ia o kelesi ku pesefe mai i tina ia mana yalom whanau ia ona o whaanga singa selto ina o leto tango fia le ava maltapa ia o nisi o ia yasu inga o toe o koe wafole o watamai to ina i nisi hoi wa mtalanga wene latamai mai la wapoko ko inga o leto tango fia le tapa ia malipia, o se fia mena tu mana ia, o se tala fia fia nā mō nisi fōi na iainga. Ia e mana tua fōi ni ia me o le awa mālosi. Ia e ma kua wha apisa pisa ho, o te tōna se iainga, ia e wha fitai. O leoa, ta whāfu, te whāfu fina ngalo o le nisi fōi o le malon tātou tunu, e mese fōi o nei tamā. Ia e a whai fōi ngā wako uri pia rika mā, la e whai haki ngā, i pē le māri, e la male sa o lal ngā mea, ai fa o tu le ava malo se tama ia ma olti na ku fa kasi alwa fa kasi ale olua ma na yetere na vaenga la sefe mai fa ngi mai ka maki

0: Desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tado is kinu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!
8: Ay naku, ay naku, ay naku, ay naku, ay naku, ay naku.

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
3: Brisbane, your Pinoy connection. Ang dami nating ano, atin-atin lang.
4: Yes.
3: While it rained earlier this morning, and it's just light rains, but malakas rin yung hangin, ay mga brothers and sisters natin sa Metro Manila and certain areas are not doing well because of the rains. Mm.
4: Yes, it's monsoon season in Metro Manila.
3: Yeah.
5: Umakyat na sa libo-libong residente sa Metro Manila ang pilit na lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan patungo sa mga evacuation center dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulang dala ng hanging habagat. Sa lungsod ng Quezon, mahigit 5,400 ng individual ang pansamantalang nananatili ngayon sa mga temporary shelter. Sa kapila nito, may magandang balita para sa mga commuters at residente dahil unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa nasabing lungsod. Samantala, matinding apektado rin ang Pasig City kung saan umabot na sa 1,970 kapamilya o kabuang 7,061 na individual ang kasalukuyang sumisilong sa mga evacuation center habang binabantayan ang pagbuti ng panahon. Sa Maynila naman, halos 500 na individual ang pinalilikas dahil sa malakas na pagtaas ng tubig baha na nanatili namang hamon sa mga biyahero at motorista ang ilang kalsada sa lungsod na manatiling lubog pa rin sa baha hanggang sa kasalukuyan. Patuloy ang monitoring ng local government unit at disaster risk reduction management offices sa kalagayan ng mga bakwit at sa lagay na kalsada sa buong kalakihang Maynila.
4: Ilang malls sa Metro Manila naghandog ng libreng overnight parking at charging stations. Naghandog ang ilang shopping malls sa Metro Manila para magsilbing pansamantalang masisilungan ng publiko habang patuloy na nakakaapekto ang habagat sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa libreng overnight parking sa ilang establishmento, maaari ring gamitin ng publiko ang mga waiting area, restroom, charging station at libreng wifi ng mga mall. Ito ay Ayala Malls Circuit, Ayala Malls Manila Bay, Ayala Malls Fairview Terraces, Ayala Malls the 30th, Ayala Malls Vertis North, Ayala Malls Cloverleaf, Market Market, Mitsukoshi Mall, Trinoma at UP Town Center.
5: Yes. Mariing tinanggihan ng Department of National Defense ang panawagan ng China na itigil ng Pilipinas ang mga hakbang nito kaugnay sa Baho de Masinloc. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Baho de Masinloc at naayon sa international law, particular sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award ang mga hakbang ng bansa. Sinabi rin ng DND na ang pagsusumite ng updated nautical chart ng Pilipinas sa United Nations ay naglayong malinaw na ipakita ang sakop ng maritime zones ng bansa. Iginiit ng DND na patuloy na ipinaglaban ng Pilipinas ang karapatan at suberenya nito sa Baho de Masinloc at hindi magpapadala sa mga pahayag at kilos ng China.
4: Banta ni Vice President Sara na ipapatay si PBBM, sapat na para sa impeachment. Naniwala ang National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag na sapat na umano yung pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipapatay niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maging basehan ng impeachment. Ayon kay Matibag, ang naturang pahayag ay maaring ituring na betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Nagpatotoo rin si na NBI Special Agent John Mark Kalilong at NBI BARM Regional Director Jeremy Lotto tungkol sa imbestigasyon sa mga banta laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Matibag, nananatiling pare-pareho ang testimonya ng tatlong NBI officials kahit sinubukan itong questionin ng depensa. Binigyang diin din ni Matibag na hindi kailangang mahatulan muna sa kasong criminal si Duterte bago ito maging basihan ng impeachment dahil magkaiba ang pamantayan ng ebidensya sa criminal at impeachment proceedings. Dagdag pa niya, hindi rin dahilan ang mataas na public trust rating upang mapawalang sala ang isang illegal na gawain. Para kay matibag sa legal na usapin, sapat na umano ang Article 4 ng impeachment complaint upang maging basihan ng impeachment ni Duterte.
3: On that note, magbabalik po Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng ilang paalaala at kanta.
0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.

0: You're listening to Radio 4EBFM 98.1. Sharing the world with you.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. And of course, we only have around 6 minutes left in our program. So ang mga ano natin, mga important news overseas.
2: Yes, kinumpit man ng Iran aligned Houthi group sa Yemen na kanilang inatake ang Jazan refinery ng Saudi Aramco nitong linggo. Ilang araw matapos lumagda ang Saudi Arabia sa isang defense pact kasama ang Turkey at Pakistan. Ayon sa Houthi military spokesperson na si Yahya Sari, gumamit sila ng drone para targetin ang refinery sa Jazan, southwestern Saudi Arabia. Ayon naman sa Saudi Energy Ministry na nagkaroon ng sunog sa refinery, ngunit agad itong naapula. Wala namang naiulat na nasugatan. Ang Jazan Refinery ay may kapasidad na magproseso ng hanggang 400,000 barrels ng crude oil kada araw at dati na ring naging target ng mga pag-atake ng mga nasabing rebelding grupo. Bukod sa Saudi Arabia, sinabi ni Houthis na nagsagawa na rin sila ng missile at drone attack laban sa Mocha, isang Yemeni Red Sea port city. Ayon sa report ng Reuters, pinagputukan ng air defenses ang mga drone na target umano ang commercial key at storage facilities ng port. Nauna nang dineklara ng Houthis ng naval blockade laban sa Saudi Arabia sa Red Sea na inuugnay nila sa sinasabing blockade ng Riyadh laban sa kanila na itinanggi naman ng Saudi government. Dalawang araw bagong insidente, lumagda ang Saudi Arabia ng isang defense agreement kasama ang Turkey at Pakistan bilang tugon sa tumitinding regional instability dahil sa digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Hindi pa malinaw ang makikibahagi o paano tutugon ang Turkey at Pakistan sakaling magsagawa ang Saudi Arabia ng hakbang laban sa mga bagong pag-atakis ng Houthis. Sinabi naman ni Turkish Foreign Minister Hakan Fidan na hindi nakatuon ang defense pact laban sa Iran o anumang particular na bansa. Anya, isa itong pangkalahatang suportahan sa seguridad ng tatlong magkaalyadong bansa.
3: Alright, Thai PM. Nangako si Prime Minister ng Thailand na si Anutin Charvinavirakul na mapapatupad ng mas mahigpit na batas sa baril matapos ng pamamaril ng isang 14-year-old na estudyante sa Nunthaburi na ikinasawi ng 8 katao at ikinasugat ng 22. Upang unang pinatay ng binatil yung kanyang mga lolo at lola bagot nagtungo sa Debsirin School kung saan binaril niya ang 5 guro at kalaunan ay nagpakamatay. Ayon sa pulisya, ang baril at bala na ginamit ng pag-aari ng kanyang lolo at legal na nakarehistro. Sinabi ng punong ministro na ang bagong batas ay maglilimita sa pagdadala ng baril sa publiko at tanging mga opisyal ng pamahalaan na nasa tungkulin ang papayagang magdala nito. Ang insidente ay muling nagbigay diin sa mataas na bilang ng mga sibilyang may baril sa Thailand na tinatayang nasa 10.3 million, kabilang ang 4 na milyong ilegal. Patuloy namang nagsagawa ng investigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye sa likod ng karumal-dumal na pamamaril.
1: At ang huling balita natin?
2: Sugatan ng 5 katao dahil sa pagtama ng bagyong dolphin sa southern island ng Okinawa, Japan. Dahil sa bagyo ay nawalan na rin ang supply ng kuryente ang nasa 14,000 na gusali. Bukod sa Okinawa ay naapektuhan din ng bagyo ang Amami Island sa Kagoshima Prefecture. Maraming flight din ang nakansila dahil sa bagyo kung saan kasama rin dito ang China at Taiwan. Ang nasabing bagyo ay patungo sa direksyon ng China. Base sa Japan Meteorological Agency na lakas ng hangin ng bagyo is 162 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 216 kilometers per hour.
1: At ayun po ang balita natin para sa ngayong araw na to, August 10 hanggang sa susunod na linggo. Huwag niyong kalimutan mamayang gabi po ang palatuntunang Jeepney.
2: And also please watch out on our Facebook page. We'll be giving away tickets for Forgotten Island. So
1: oh yes.
2: Please look at that.
1: Okay, wonderful. Hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat. Say.